Ismaila amnako te mamam la, Ishaq amnako te mamam la, Yaquba amnako te mamam la. Lolu nak taxone mune yow sama borom ara alkhayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli, mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik, ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak mang lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natu ñu natu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni sama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu natu yo xamanteni dana la ko natu e su fekkenti ni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenti nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeen ay natou mune ko ndax natou won na yonenti Allah Ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mune len xerem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu Yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy djel ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank degeer ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rob bamu degeere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jam la seddel guuy and ak jam ci sama jam bobu di Ibrahim gënalu nugu te gënalu neex nit ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax Ismaïl ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam Ismaïla ndax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nekk ndax warona dem ci boîte yi wala muy and ak xalé yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yépp daf ko du moyu waaw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom joj ñi wax Ismaïla ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye Ismaïla dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom Ismaïla itam ma tapal ko grat kon e natto wonna itam yenente Yalla Yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom gi ñuy wax Yusuf waaw mu rafet lool ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool Yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu Yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare loolu taxon na dem na ba Silmaha ndax ciofel bu mu amon ci Yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseeti Yusuf ba mukk mune nak natou bop man natou won Yaqub ba muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay Yusuf tiliga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne Yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak Yalla mune ko kon yonent Yalla Yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon

muniko wacc nak yow yonenti yalla daoud man tegg kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangou ma tegg la natou fofu nak la yonenti yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom di ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daawuda bin nadar waaw ndax dañ né yonent yalla daawud dafa gisoon jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawtef itam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna lakal ula wa alaykal ukhra muni wa alaykal akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy da dafa nabon e jabaru ben e généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba bamu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na e yalla mere ko yeddu ko nak yeddu bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxone na yent yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

yent netliko yent yalla daoud jotuta deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñeuka wax mu wax ba sota rek mu atté ñu ne fofu la ñumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nek wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nek ben nop deglu ki ñeuk mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ko ci dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy natou bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal e yenen wax yi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent surtout yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu né dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yonent yalla daoud alquran netliko wate itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggulu na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggalé nak lako def nak mudé khalifam ci kaw souf muné ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون ننكو تي عجوم جويسو كون يننتي يالا داود يالا نبتنكو wante itam xamna ni jambu yiw la jambu sel la jambu ragal boromam la yalla itam sedel ko lolou yalla itam tapal nako ci grat ndax geureum nako ci wante gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digeunte yonent yalla daoud ak ñañu téré won nak ci bisu samedi القرآن وخني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نتوين انت يالا داود لنوان نيوم ينانت يالا داود تلين بني نبو ci bisu samedi waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay benn jeena ki ñaara ki ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenent yalla daoud ñoom de doon neen téré ñe topul woon ndigal ndax ñi ne wuñu woon a napp ci bisu samedi waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci te bu boobaa dootuñu mën a tee génn su ko defee bu dimanche jote bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yeen ak jël leen lolu nak yonent yalla daoud doon na leen ko téré ne leen nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waye
amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré te ñoom de dañu mujju sax gaday len dem wuti seen benen dekk dekk fa ngir jéppi len ak méré len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nekk sa mbokk di def lo xamne yalla geureumuko yenente bi geureumuko yow ci sa bop geureumuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné wa motax so demé ci lakh deri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dug ci bon nga sax du ko yek motax ñu ne dagnul ci benn julit muy méré moromu julitam lu upp ñetti fan yi ki mën ngeen méro ben fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu woru ko upp waaw lolu mom yenente bi daf ko téré ni julit ak julit waru ñoom méré mere wante lu upp ñetti fan kon su fekente ne da nga mere sa mbokk julit fa xel bobu mu bañe jegg ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayyumasnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiqahu ila al-janna ñaar buñu xulo ke ñeek joxe loxo ne balma yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenente bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhira waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daawuda tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yenen ci yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci kaw rebb ku len yenen ci yalla daawuda rebb ak rebb guma len rebb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun melni rubbu bobu nga xamanteni yalla rubbu nako xet wowu di xetu yonent yalla daud ba soppi len ay golo defon ni tis wu reey ci dekk ba defon ni itam tis wu reey ci nit ña ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu doon nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonent yalla daawuda tere na leen
ñun tam téré nañ leen ngeen lank rek fétérlu ah mom dé xam nga né yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ leen téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne leen nek leen ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéssé nak li ngeen doon da ngeen dem ba yéss nit ñi nga xamanteni kenn du leen considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nek nak ay golo yay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet mu ne wante nag del wax dëgg donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw kon nit moom bëggul gënut a bëgg maanaam boppam la gën a bëgg kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yetanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba def naa leen ay golo lu tax ñuy toog di noppi nanu wax nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al'iman yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma
weddi itam samay kemtaane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñooñu nak ñoom rek ñoo yeyo safaraw jahim yal nañ ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daawud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu joté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama jotona bay mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jeex tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji le itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam duggal ko ci tolam mu lek meññentam yenent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeulal nagu waji bolek sa tol bi len até nonou ba ñu genn biñu genné nak bobu yenent yalla souleyman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet biñu ko rombé daf len laaj ne len sama papa naka la até mbir mi ñé ko a mom de dafa wax né borom nak yi né jël nagam yi jox ko borom tol bi nax é lolu mom moy atté bi ent yalla daoud né len ah nañu déllu wat nak ci gor gui mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak téggin bu mu sëkk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla souleyman nax yonent yalla souleyman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu sé ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né é jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla daoud ne ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sammu di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam mune ko dal papa lol la gisé comme atté mune ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mune kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla souleyman atté bu jubé non wayé nak wax né ni atté yonent yalla daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom
hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako.

mangi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari weyjuf kon nit ki fi Suleyman nga fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke weyjuram lako amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay weyjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay weyjuram amna ñu ne dedet yonentu yalla Suleyman dafa ñew ba ci fur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len dagu len gaaw ngeen duggu ci seen biir kër yi bala Suleyman ak sek dolem dana len joggatti du ko yek Suleyman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Suleyman dadi koy lacc niko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandu la neko falima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Suleyman di joggatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah muné ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wuhum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolou dana tax dotuñu meunate sabbal sen borom comme ni len ko yalla sante waaw xam nga daga jiffi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diine mu joge fi dem europe wala mu dem amerique complexe japp ko ci materiel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war ta def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal ji yalla jox Suleyman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Suleyman am man nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini muniko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud muniko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lutax ñu tudde won ko daud
Suleyman ne ko dedet xawmako won de muné ko dawa jarahata qalbihi muné ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Suleyman ne ko eskey xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman mune ko dedet mune ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika Daoud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman mune ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé la Suleyman muné ko benen bi ci def itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoura ko yittel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara allah laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man ngay yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digël nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappone ñepp gis na ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw limu waxé li nak Suleyman daldi mu dadi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu dadi delu nak santat boromam dadi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la geureum ci xewal gi nga xamanteni defal nga mako ak
samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonent yalla Sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni mën len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len dof lo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoy yalla tagatalon na jinne yoy yeb yalla tagatalon nako Sulayman mi mu len di liggey lo waaw di len liggey lo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal di ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyihi jasadan summa anab yalla neena ñun de fitna lon nanu Sulayman jëlon nanu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sell ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom joju nak yenen ti yalla Sulayman bëgg ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji mën na continuer donn ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman ba mu démé ba ndortam ñaaw dafa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Sulayman den ci insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Pape Dia.

modi Suleyman dafa amone ben dom dom ji nak shaytané yi ak jinné yi dadi rakal ni xalé bi bu fi maggé ñom ci ligéyel Suleyman ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon di nekk ci service nit ñi ñu né kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am ku ko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jëm boom doomu Suleyman joju waye Suleyman alayhi salam dafa jëlon domam joju acc ko ci ko niriyé pour laq ko fofu pour jinné yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu né wayante nak gis Suleyman genn na ba dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi boba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance su fekke yonent bobu wante Suleyman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul Suleyman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotlante diko jotlante ba ba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom dakuna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Suleyman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp dañen dem ci Abraha moy bur ba bëgona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Suleyman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: ci walu jikko ju rafet ndax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonni dafa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
1: te lañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ciiru julit kon tabarakallahu
0: ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma wutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu danañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na lako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dundu ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg bëggam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëddeku mu ne nag doomu aadama sheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di aduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax na nañu ne àdduna noonu la wax na ne bakkan noonu la wax na itam ne sheytaane noonu la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru sheytaane képp koo xam ne ànd nga ak sheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir te sheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara wala iyaadu billah yàlla nañu ci yàlla musal mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka yàlla ne dundu àdduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppale koog sama bëgg-bëgg nee na ndax képp koo xam ne dund nga ci àdduna dund bu dëppoog sama tëralin nee na sa dundu àdduna dana natax sa dundu àlaxira itam dana natax waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dundu beneen dund bu bokkut ak yoon wi ma tëral ni noonu la nit war a dundee ci kaw suuf yàlla nee na dana nëxal sa dund wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dunde dana laaj itam fan laa mujj fan lay mujj wa ila ayna al masir ñu ne ko nag ñaari kër la yàlla tëral mu di àjjana ak safara ñaari kër yooyu fokk nga am benn boo ciy mujj waaye bu ci ne nag am na cause guy tax nga dugg fa cause yooyu yépp alquran leeral na ko moo tax benn bindkat jékki na jékki jaaxle ci ne àdduna bi di doxe mu ne moom daal gis na ne guddeeg bëccëg rek ñoo koy awante naq rek tiis ak mbégte kontante ñoo koy awante nee na tey mu jooy ëlëk mu ree. Nee na itam gisagul ci àdduna lu dul guddeeg bëccëg, mu ne daal dund àdduna jaaxal na ma. Ma way ko ne ma haadihi dunya allati tantaabuha al ayyaamu bayna dhalaamiha wa nahaariha. Mu topp laaj bi ndax jaaxle gu mu am ci àdduna. Nee na ku ma dajal laaj ko ne ko lan moo di àdduna, nee na du ma jox, nee na xalaat bu ma satisfaire, nee na du ma jox itam xalaat bu doy sëkk samak mar, xanaa kay dama cay amee ak jaaxle. Nee na ma topp philosophie, téere bu ne lire naa ko, jàng naa ko pour xam lan moo di àdduna. Conférencier bu ne déglu naa la pour mën a xam lan moo di àdduna. Nee na gannaaw si gi len ma wan jëmm ju nga xam ne ba ma ko dégloo ca laay soog a xam lan moo di àdduna, ca laa soog a xamee itam lan moo tax ñu bind nit, ca laa soog a xamee itam fan la nit jóge ak fan la jëm. Nee na jëmm jooju nag moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne hada rasulullahi najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bidiyaiha. Mu mel ni yonent boobu miracle bi gën a rëy ci miracle yi mu indi moo di alquranul karim. Alquran lépp a ngi ci, ndax yàlla moo ne bàyyiwuma ci téere bi dara. Lépp lu concerné dund nit ki man yàlla ndëxëj naa ko ci téere bi. Soo demee ci alquran yàlla ngi wax ne ya ayuha nnaasu inna wacdallahi xaq fala tagurannakum alxayaatu dunya wala yagurannakum billahi algaruur inna ashaytaana lakum caduwun fattakhiduuhu caduwa innama yadcu xizbahu liyakunu min asxaabi assaciir. Borom bi nee na yéen nit ñi na ngeen xam ne li leen yàlla dig te moo di àjjana wala safara, dig boobu de dëgg la, da ngeen ko bàyyi xel. fala taghurannakum alxayaatu dunya, ngalawaay bu leen dund àdduna wor, ndax alal ji bari na, xéewal gi bari na, wér gi am na, jot gi am na, jàmm ji am na, loolu bu mu leen wor bu leen nangu mukk. Fala yaghurannakum, bu mu leen trompé billahi ci yàlla, al gharuru shaytané, bu leen shaytané trompé mukk ci yàlla di leen indil ay mébét ba tax ngeen waru ci àdduna. Ndax kat inna shaytana lakum aduwun, shaytané seen noon la, kon fattakhiduhu aduwa, na ngeen ko jàppee noon. Ndax xam na ni ëllëg safara lay dugg, mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara. Innama yadcu, xamal ne moom shaytané nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi saciir, di bokk ci waa safara. Kon bu leen àdduna wor. Mu mel ni bu ñu dégloo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanallah subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil yalla neena yeen way gem ni lutax buñ len waxe daw len jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax yitté woko neena mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek cion ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna baye dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparer dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparer ak xewal ya aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tubab yi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu beug waye bu ko takke rek daldi ko fane ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparer banexu al-akhirah ak bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngente jote ku ne wone na nga mel su tak jote ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma leen jox daraaje yi ma leen jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru al-akhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu al-akhirah neena lu neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom agnañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya te kat ñoom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sété ki setap ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp muju dundu al-akhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tasali ad-dunya fa inna umuraha ka adghath ahlamin badat wa taghibu fa in tasali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب من فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك aduna ma ngi lay yeggal ne fa inna sururaha khamal ne mbektem yaudu da fay delu rek azaban dimbugal neena ki titero aduna ki titero xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla nulul def ko begge neena yag yag xewul gogu dana sopuliku dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiku adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante do ko titoro muko mu ne itam fa in tasali dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa inna umuraha mang lay yegal ne mbiri aduna ka adghath ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gint la nu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi dé nak ñoo yewu ñom ñoo nek ci dëgg motax bo dé wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fenn mom mu nek ci dëgg motax ñu ne dundu bi ak lëndëm la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yewu ñom ñoo xam dëgg dëgg haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku waye ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasali dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire bi ñuy régler ëlëk wala milliardaire bi ñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal jël leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek choona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna choona yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja néna ko ko uqubun mugalu kessé la wa sagam ña lewulé té bari lé ñoy son rawatina nak ña bari lé té haram lé ñoñu mom ken waxatulé muni itam fa intas alid dunya su fekente né da ngay laaj aduna mang lay yegal né fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal né man ndaxem aduna aduna dal su fekente né dang koy pesé tek ko ci blanche diko pesé mang lay yegal né la fu yo sax moko gëna dis moko ëpp poids fa inna wadhanaha na nga xamne man na xem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna ma nga lay yegal ne khalub wara kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tasali dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasali dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha na nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi dhurr ak lor wa bu's ak wancu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa and ak lor dafa and ak wancu dafa and ak musiba aduna du bané xé kessé jamono bi ngay togué bék lol ci lay yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jekki jekki rek wacce musiba ci kër gi wala mu jekki jekki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wancu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagaruul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko souf pour jajji nit ñi le mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am nat ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di waxat nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewonte daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do mo adama nak ak rir ak ciagantem fook na ni shaytané ko bëgg ndax ka shaytané dafa am lu téw lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won nak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal gurgi batay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ ci wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu muné ak mbékté naka lay mëna amé ci aduna nena wal maut manzarun tedde di ñu nek nena bu fekke de mu ngi ñuy nek nena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew nena naka yemuna yemuna naka le nit di bege bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al farhu wal maut manzarun nena wamin ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalu rada nena titi alkane wu kurubun ak ñakre nena de go xamne gannaaw de ga ay tis ak ñakre rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétiliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fas yene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeegi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha te kat wa hiya ar-riqaba khalub neene aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajnam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni baat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna gor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa baat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ñi pour dag seeni baat mu ne kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so de nan ndoxum

firawna bi duggal ko ci gemmiñ gi won nako ndax jan ju reey te yaatu gemmiñ ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doon ne Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yeme jaan ji daldi wacc rek ram wuti firawn firawn daldi daw xel yu reey daw ba fatene sax bour li daldi wax Musa ne ko jeulal sa jaan ji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa daldi ñew daldi jeulat jaan ji taxaw firawn daldi xol haman melni daf ko deey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yemena de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deug la dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah firawna daldi deltu gannaaw xam nga li ñu wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu dun firawna kessere mom da na tup waye haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu firawna dawe wuti njub rek da na fexa ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor firawna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguram Musa dal di koy wax firawn ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sepp nguur ci ko bu fekenteene rek gem nga ko firawna dal di ci waxtaan ak haman haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën nako wax ne ne mom haman mo njëkk utiliser li ñuy wax ñuulal mu dal di dem composer ay mbir dal di ci defar ñuulal fekk firawna dafa bijaawon ndax firawna dunduna ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku guddoon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru firawna ba mu rafet mu daldi koy jox seetu mu seetu mu ni ko xolal nekkaat nga jeune nekkaat nga xale bu ndaw mu ni ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waaye yow yaay borom bi loolu nag tax na firawna wax ak yonent yàlla Musa ne ko nag léegi xam naa ni dag ma indil ak njibar dag ma indil ak njibar waaye nag da nga xam ne daqoo ma njibar léegi nag jox ma bis ñu daje ci su ko defee nag léegi ñu concurrence maak yow ci wàllu njibar Musa ne ko mawaidukum yawmu zina wa an yuxsara annaasu duxan wassalaamu ala man ittabaca alhuda mu ne ko bis bi ñuy tuddee ñu am na ñu koy tuddee Nowruz mu di bis bi njëkk ci at mi am na ñu ne sax bisu tam xarit la mu ne ko feet la goo xamante ni feet gu rëy lay nekk nit ñëpp a koy feetu bis boobu mooy sama rendez-vous ak yow mu ne ko nit ñi danañ ci bari su ko defee ñu woo nit ñëpp invité leen su ko defee ñu jongante nag ci wàllu njibar yow njibar ngay indi waaye man li ma indi du ak njibar man yàlla ma yónni foofu nag la firawna daa di yebal ay nit nag ñu dugg ci àll bi waaye boobu côté Cham mu di côté Syrie ñu ëppoon lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tolloog ñetti junni ay jibarkat gis nga jibarkat yooyu biñ leen waxee melokaanu

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñoñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di leen wo wax ne ni duna nak ñom jooni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñu ko may nak xétu ciay ciay gu nekk jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man muniko dedet muniko so ñewul da nga lap ci ndox mi de muniko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser bu dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wanada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muniko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dañ la bëggone jekk lolo tax ñu may la ko yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñ ñom mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am
valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yabalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yabalon nako ak mbottuya ak dret jak tamsuba bam len masxo ak xar gi mu xar geej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontière ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax Nibi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Anta Diop mom waxna lolou te egyptolog la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekul won nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Egypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqs la ak wañent la te ab yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'inda allahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonal nga bon kum baxal nga bax waye dal
ñu bari jiñ neen na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko liñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yegal ni sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatuñu am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecc wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk képp ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñom ñu continue waat rek fecc waat wëlëre ba melni du ñom ñoo demon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki dir yent yalla Musa lañu chartonté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbotta nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fekk ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natuba manam genn ci lañu

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu nitam yi di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu kacior yo nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen ngeum fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suuf si yalla si yalla dana ko donnu lo ñi ko sopp ci ay jaamam te itam muñ ko rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu mu ngui gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci santu ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digënte bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort naan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waaw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaangi ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yenen ci yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujj itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci nox mi waye dal bi ñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolou jaaxalon na len motax falamma wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan faqala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'aun dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormal ma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non bi ñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba mo mëna dab samay non ray leen e bi mu démé mom fir'aun ba na resoobu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax Fir'aun ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon yow Fir'aun
fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minu mako fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko Firawn na nga def très attention fofu nak le Jibril dal di ñewé e fa jaa Jibril alayhi salam ala faratin unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون ييب اي فاسيو غور لين فاسيو غور يو الدلن ورون اي جبريل ليتم دادي ديم سي اجينا ريك جيل فا بن فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur Firawn yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu Firawn mu dal di melni ku jabal fas fi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas fi fas ku jigen la ndax soldar yi andu nak Firawn fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu nak xañ leen jam ndike bobu Jibril mo def lolu pour meuna e tiéger wa keur Firawn yi ñu dugg ci bi ndox mi ndax Haman yaqna xelu Firawn ba Firawn na ron na wagneeku e Jibril dal di ñew neneen mu ngi kalawo ben kalagu ñuul dal di ñew rek jabal fas fi rek romb leen jaar ci seen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar bobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu Jibril mo leen piège ñoom ñepp ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amuloo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wobu ñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la deeng mom itam daldi comme Jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldar yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur Firawn yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldaru Firawn dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko dal limu bëgg modi nga tanci le geej ci seen xaw ñoom ñepp ñu daldi alko ñu ne bi nga xamanteni yonent yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajale wat ndox mi nak bi muy dal ci seen xaw dafa melni du ndoxa dal ci seen xaw mais dafa melni ay xeer moy dalante ci seen xaw te itam gën na metti sa xeer ndox mu di dal ci sen kaw ba ñum ñep ñu dal di lap ba jeex tak way Firawn mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de ndike xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak kacior ak beggu nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamone na ne du yalla te itam bis bu demee ba am buntu pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu ne dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Musa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liman e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ni ko nak gemna la motax falamma adrak fir'aun al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'aun di gemna ne amul ben bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat mang len di sédelone bokuna ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha alana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamne legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko suuf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jele nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonenti bi mo ñew fek yonenti bi top mu commencé diko netti motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonenti bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonenti bi neko ñaa ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bindi gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbañal go xamanteni ku mako teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi firaun mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu fegge deñum ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñum wax ne may seen borom bi gëna ko wé

nit ñi dañu meloon ni ay jaan ci ñoo ci mom waaw mo ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué dé buma jégué waaw mom la alquran wax ne musa waxna musa samri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit daw xam nga loolu doy war la xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mën la fajal ben soxla kon Musa Samiri mujjina yarul soxna yarul dom yarul dara nek rab waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat mi yeb mu ngi ci and ak rab yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla musa waxna musa samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misas bi la misas mom la dan wax la misas manam la taqrubni buma jege mukk waaw bu ko nit wursé rek mu ne ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto du ko laal manam du accidenté waaw mom leen waxon ci waxtaan yele wessu moy baat bi yalla alagé Musa Samiri mu ne ko itam té alkandé aduna ji moy lool waye bu alakhirah bi ëlëk am nga rendez-vous safara té rendez-vous bobu nak du wuté mukk leuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabib an-naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yé mo ngi nan dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yegg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa né ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alayhi 'akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yam nasfa Musa ne ko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa dal di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak tural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe du ko def mukk bu fekke liman ngi ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonent yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu daldi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa daldi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal daldi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jamu yekk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax

ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonenti yalla Musa yarna len ci ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñom de dan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ni mebet nan len yena toskare yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis gis am deg deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana kenn du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gem ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am luddul way muñ yi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp benn bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waaw ñaare ku am alal reuy mëna la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reuy te bobu itam baxul alal ñak itam mëna def ci nit ki ak kañaan waaw su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérel bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ñi li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reuy te añaane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolu yombul yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas waaw ne yantibi sallallahu alayhi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñëpp neena itam nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñëpp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le bari le lo bari le bari le te doylu wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu ken melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qaruna gisone na bopam gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israeel ne len dal yenent yalla Musa ni ma xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenent yalla Musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw
lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e su la yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolou taxon nak mu beew e bu Musa Masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortejam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mujjina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense et mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fétérlu ci koom di ko wan itam ni mu toll demon na ba lolu xir ko ci mu tabax ben kër gu rafet buntu ba mu def ko or e miir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël li setan kër ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ko genn rek di yému ci kër gi ndax ni kër gi rafetek ni mu taaro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mo négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu Israël yépp dañen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal dine ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg mo ci Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la te taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna da di dem dajale banu israël ci ben penj dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci yalla Musa ñewé commencé warati dadi wax ne yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nga ko dur téméré yar ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku da nañ ko dur téméré yar neena képp ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna mu ne koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def mu ne ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legi nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal e mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji de mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñew na Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax masna sax ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla
tout mal yonent yalla Moussa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari bari alal e xamne ne itam yonent yalla Moussa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna ci ne quoi man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam e su fekente ni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordone ci ak mom waye dal dama khalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekh ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot su jotal boromam dal di joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e i wahyu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yonent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Musa ni suuf wan ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tolok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko luddul rek pour meuna jekko alalam waaw legui dal dafa beggone mu demu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jeex tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni kuko yor te fekkul nga bo fantal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur alkande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginaaw bi ñu joggé ci qaruna momu dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti Musa yi insha Allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi nemeku émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame Li et nek ci direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbotch ak personnelu archive nationale yépp et di contane ci ñoom gis ne ni itam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jagne ci cambrène nek itam médecin ci le dantec di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci
te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse espoir et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.